0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas,

0: na natin!
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po!
1: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
0: Ay, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain!
1: Ah eh, yun lang!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Buntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang!

Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Ah, yun lang.

0: mind to come back now. I'm fine.
1: So don't take the blame. I want you right here by my side. I still want you back home.
2: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
3: Oo, Mare, andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
3: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
4: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
5: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
4: Oo, bakit?
5: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
4: Ah, eh, yun lang.
6: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang awitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: umiiyak.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas

0: Radio.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po.
2: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos

Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
2: Baby, I need your love right now, and I want
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!

Hey, good morning. 6:37 ang ating oras, mga classmate. At ngayon ay Martes, May 5, 2026. Magandang umaga. Ito ang inyong kaibigan sa radyo. This is DJ No Name.

6:41 ang ating oras. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Abangan ng mga headline, mga nagbabagang balita. Susunod na.

0: there, you may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now. I am Zay Morales, your student broadcaster.
1: Enrollment is now going on in all campuses of Top Achievers Private School Incorporated. At sa lahat po ng mga gustong mag-enroll, ang aming last day ng enrollment ay sa June 15 na walang late enrollment fee. Dahil pagkatapos ng June 15, kung June 15 kayo mag-enroll, pwede naman mag-enroll kung may slot na available, pero meron na pong late registration fee.
2: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
1: Tinatapos na po ang mga classroom ng grade 11 para sa susunod na school year 2026-2027. Yan po ay sa bagong campus, ang Sterling Campus, habang hindi pa gagamitin ng Science Campus bilang Science Campus. Enroll na sa susunod na para sa susunod na school year.
3: Calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalekay, your student broadcaster.
4: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
5: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio. Through the power of our student broadcasters.
1: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sara Duterte, Lenny Robredo, at Rafi Tulfo isinabak sa presidential survey. Ano anyari? Tinan natin mamaya ha, kung yung pambato nyo ba pasok. Si ano daw to eh, si Mig Zubiri ang nangomisyon. Ano ba to? Pagkokondisyon ng utak. Pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Ayan na eh, sabi ko sa inyo eh, hindi na yan babalik. pinatikim lang kayo ng pakonti-konti na ano, na baba presyo. Ngayon, tataas na naman! My God! Jay Sonsa, ang dating broadcaster na si Jay Sonsa, pinayagang magpiansa ng korte. Korte! nag-sorry. Ah, ayan kasi kayo, akala nyo walang nakakaalam sa batas, ha? Senior high school, pinabubuwag ni Senator Robin Padilla. Ah, hindi siguro mangyayari yan. Alam mo kung bakit, Mr. Senator? Oh, ang dami-dami-dami-daming hinayar ng DepEd para dyan. Atong Ang at Zaldico, maa-aresto na daw, sabi ng PNP. Ay, too good to be true. Baka fake news na naman yan. Balitang kalusugan, isa sa bawat tatlong Pinoy may sakit daw sa bato. Oh, ganun kalala? Ganun karami? Ay, ano ba? Dahil ba ano? Dahil ba sa mga kinakain natin? Eastern Visayas niyanig ng 6.1 magnitude na lindol ayon sa FIVOX. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito muna tayo sa ano? Sa mind conditioning. Yan. Sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ang nangunguna sa presidential ball sa 2028 presidential survey base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia Research Incorporated na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, 2026. Oh, mukhang hindi nakalagay na kinomisyon to, ah. May nangomisyon to eh, sinabi sa balita eh, si Mig Zubiri yata. Siya ang nagbayad ng pagsusurvey, ibig sabihin. Sa nasabing survey, kung pagtatapatin sina Duterte at Robredo, Lenny Robredo, ay bahagya lamang ang lamang ni Duterte. At nakakuha siya ng 51%. Mataas pa rin yun. Rating kumpara kay Robredo na nakakuha ng 43%. Oy, 43% kay Robredo, 51% naman kay Duterte. Nakalalamang si Duterte sa Mindanao at Visayas habang nakalamang naman si Robredo sa Balance Luzon. Nanguna rin si Robredo sa NCR sa rating na 42%. Ngunit, dikit si Duterte sa 41%. Pagdating naman sa socio-economic class, mas pinaboran si Robredo ng class A, B, C na nakakuha ng 63%. Habang si Duterte sa class D at class E naman na nakakuha ng 53% at 74%. Uy, ganun. Samantala ng itapat naman si Duterte kay Tulfo, nagkaroon ang dalawa ng statistical tie. Ay, sa 46%. Malakas pa rin ang suporta ng Vice Presidente sa Mindanao at Visayas. 90% sa Mindanao at 64% sa Visayas. Habang ang senador naman ay lumamang sa Balance Luzon na 72% kumpara sa 19% ni Duterte. Tulad ni Robredo, Si Tulfo rin ang nanguna sa ABC matapos na makakuha ng 49% rating, habang suportado si Duterte ng Class D at E. Dikit naman ang dalawa sa class D na nakakuha ng 48% si Duterte at si Tulfo ay 47%. Nasa 6 to 7% ang mga Pinoy ang nananatiling undecided. Yan. Yan ay ginanap, ang survey ay ginanap noong February 27 hanggang March 2. Wala pa yung mga hearing that time. Wala pa yung mga anong tawag dyan? Sinasabi ng kabilang kampo na demolition job. At wala pa yung mga ibinulgar na mga transaction daw sa bangko. Kung ngayon kaya magsusurvey, sino kaya ang paniniwalaan ng tao, ha? Maniniwala kaya ang tao o hindi dun sa mga ibinunyag ni Madriaga? Ay nako, layo-layo pa ng eleksyon pero parang umiinit na talaga, my God! Samantala sa balitang petrolyo, kala nyo pababa ang presyuhan ng petrolyo, ha? Hindi daw katulad ng nasa isip ko. Panibagong taas presyo ang mga produkto ng petrolyo ngayong araw ng Martes. Sa magkahiwalay na advisory, sinabi ng mga kumpanya ng langis, natataas ng 2.21 ang kada litro ng gasolina at 2.66 naman ang sa diesel. Habang bababa naman ng 3 pesos and 53 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Ipapatupad ang bagong presyo ngayong alas 6 kanina ng umaga. Ayon kay Energy Sharon Garin, Energy Commissioner. Yan. Inaasahan na ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong Linggo dulot ng paghina ng piso na umaabot sa record low na 61.75. Oh my God! Malapit nang mag 62! Ano ginagawa nyo? Palibhasa, puro kayo corrupt. Batay naman sa datos ng Department of Energy, may sapat na supply ng langis sa bansa at tatagal ito ng humigit kumulang 53.71 na araw. Kabilang ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil at liquefied petroleum gas o LPG. Noong nakaraang Linggo, bahagyang tumaas ang presyo ng gasolina ng 0.53 kada litro, habang malaki naman ang ibinaba ng diesel at kerosene sa 12.94 at 15.71 naman kada litro ng mga oil firms. Dati ay 57 ang presyohan ng diesel. Hindi na daw babalik yan, sabi ng mga eksperto. Sabi mismo ng DOE, hindi yan babalik sa ganyang presyohan. Samantala, balitang korte naman tungkol kay Jason sa... Ito ang sirkus. Maalala nyo, naglabas ng warrant of arrest para kay Jay Sonsa dahil daw sa pag-publish tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos At ang nakalagay sa kanyang warrant of arrest ay non-bailable. Non-bailable ibig sabihin hindi siya pwedeng magpiansa at makukulong ng tuluyan habang dinidinig ang kaso. Pero nung kinuwestiyon ng napakaraming abogado at ang abogado ni Jay Sonsa ang laman ng warrant of arrest dahil ang tasabi nila ay bakit walang bail? Dapat daw dun sa kaso ay dapat may ano yun, may bail. Pwedeng magpiansa. Ngayon, pinayagan na ng korte ng Pasay na makapagpiansa ang dating TV host na si Jason sa kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya matapos amyendahan o baguhin ang naunang desisyon na non-bailable ang kanyang kaso. Ayon sa abogado na si Attorney Mark Tolentino, binago ng Regional Trial Court Branch 118, Pasay City, ang unang ruling sa kasong unlawful publication, kaya maari nang magpiansa si Sonsa. Anya agad nilang ipoproseso ang piyansa dahil sarado ang korte nang ilabas ang kautusan. Matatandaang naaresto si Sonsa sa kanyang bahay sa Quezon City noong Huwebes nang maoperatiba ng National Bureau of Investigation batay sa warrant na inilabas ng nasabing hukuman. Una itong itinuring na non-bailable offense. Naharap si Sonsa sa kasong may kaugnayan sa cybercrime kabilang ang unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Batay sa investigasyon ng NBI Cybercrime Division noong January 2026, kabilang umano si Sonsa sa mga nagpakalat ng hindi beripikado at mapaglinlang na impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang umano'y CT scan result na kumalat sa social media. Paliwanag ng kampo ni Sonsa na mula pa lamang sa simula ay bailable na ang naturang kaso bilang isang karapatan sa ilalim ng batas. Tinawag din ni Tolentino na isang legal misstep ang naunang paglabas ng warrant na nagdeklara sa kaso bilang non-bailable. Sa kasalukuyan, inaasahan ng kampo ni Sonsa ang kanyang agarang paglaya matapos maisumiti ang piyansa. Habang posible, pa silang magsampa ng reklamo kaugnay nito. Pero kahapon ni sinabi dun sa balita na nag-apologize, nag-sorry ang korte kay Jason sa dahil sa pagkakamali daw na inilagay na hindi bailable o walang piyansa yung kanyang kaso. Sa iba pang balita, isinusulong ni Robin Padilla ang panukalang tanggalin ang senior high school sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa Senate Bill number 1297 o ang Abolishing Senior High School Education Act, iminungkay ng senador ang pag-amyenda sa Republic Act number 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o 2013 upang gawing mas simple ang basic education cycle na kapapalooban ng kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taon ng secondary education. Ayon kay Padilla, pagamat magandang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyante ng Pilipino, nananatili itong malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag gastos daw. Bukod dito, sinabi ng senador na pabigat din sa mga magulang ang dagdag pamasahe, baon at school supplies sa kanilang mga anak. Dahil Dagdag pa ni Padilla na nakababahala ang pagtaas ng mga estudyanteng nagda-drop out sa nagda-drop out na lamang at hindi na nakakapagtapos ng high school dahil sa karagdagang taon ng pag-aaral. Sa tingin nyo ba matatanggal yung senior high school? Let's just wait and see. Pero kung ako tatanungin nyo, medyo malabo yan kasi may bagong revised senior high school curriculum na naman. Yun yung tinawag nilang strengthen. Wow! Ang ganda ng salita, ha? Strengthen. Pinatibay. Pinatibay ba? Pinatibay daw. Talaga ba? Ito ay isa na namang eksperimento. Ay, eksperimento ngayon. Ayusin ulit bukas. Next year, iba na naman. Babaguhin na naman. Pagkatapos ay ibabasura na naman yung kanilang eksperimento. Tapos mag-iisip ulit sila kung anong gusto nilang gawin hanggang sa wala nang matapos. Wala! Samantala sa ibang balita, atong ang... Oh, at Zaldi ko, maaresto na daw. Baka fake news na naman yan.
6: Arestuhin nyo muna bago nyo ibalita.
1: Yun din ang sasabihin ko. Arestuhin nyo muna. Huwag na muna kayo magsalita bago pauwiin nyo na muna o ikulong nyo na muna o i-detainin nyo muna bago kayo mag-announce. Ano
6: yes,
1: ba?
6: Yay.
1: Baka fake news na naman. Yun ang nasa headline. Ito ay headline ng Pilipinas Star ngayon. Atong ang Zaldico, maaaresto na, sabi ng PNP.
6: Parang yung headline niya pang Marites, eh, no?
1: Oo. Tiwala ang Philippine National Police na malapit nang maaresto.
6: Awan talaga.
1: Malapit pala. Ay, wala ron.
6: Yung word na malapit, eh.
1: Malapit nang maaresto sina gambling tycoon Charlie Atong Ang. Nasangkot sa missing sa Bungeros at dating ako Bicol Party List Zaldico, nasangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang umiiral na plano at koordinasyon sa ibang ahensya o sa iba't ibang ahensya. May operational plan at tuloy-tuloy ang pagtutok sa ating mga team. At soon, mahuhuli na rin sila, sabi ni Nartates. Iwanan na natin yung balita kasi soon pala yan. Opinion pala nila na...
6: may countdown
1: pa. Akala ko kasi yung laman ng balita na to. Kunyari, sabi niya, Atong ang Enzaldi ko maaresto na, sabi ng PNP. Akala ko ang laman ng kabuuan ng balita. Akala ko, alam na nila kung nasaan si Atong Ang. Akala ko ay alam na nila kung nasaan at paano na nila, alam mo yon. Kasi sabi, maaresto na daw eh. Pero wala pa pala.
6: Marites talaga.
1: Hindi pa nakalagay kung kailan. Pero sabi ay, malapit na. Sige. Sabi lang yun ng PNP na basta malapit na pero hindi pa po, wala pa po. Sabi lang ay meron daw silang strategic plan. Pero hindi pa alam kung kailan at sinabi lamang na malapit na. Ito na. Mamaya na yan, mamaya na about sa sakit. Dito muna tayo sa Lindol. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Eastern Samar kahapon ng hapon. Uy, alas dos ng hapon. Uy. Ayon sa datos ng FIVOX, naganap ang pagyanig sa layong 9 na kilometro, hilagang kanluran ng San Julian Eastern Samar sa ilalim ng o sa lalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Can Avid Eastern Samar, Dulag at Alangalang sa Leyte at Gandara sa Samar, kung saan naramdaman ang malakas na pagyanig na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Intensity 4 naman sa karatig na mga lugar. Ay. Yun lang, wala nang ibang ano. Huwag ko nang basahin yung mga ibang mga lugar kasi medyo malayo naman sa atin. Eh ito. Ito, tingnan nyo to. Totoo ba ito? Pinag-iingat ng DOH, Department of Health, ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease matapos isa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang dinadapuan na nito.
6: Oh. Lifestyle kasi yan, no, Nimi.
1: Oh.
6: Sa lifestyle yan, nakukuha.
1: Sa kasalukuyan, isa sa bawat tatlong Pilipino, 36% ng populasyon ang may chronic kidney disease o sakit sa bato. Dagdag pa nito, umabot sa 27 billion ang halaga ng binabayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claim sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Paliwanag ng DOH, ang chronic kidney disease ay isang kondisyon na kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato. Kaya nahihirapang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Maaarian nilang itong tumama sa kahit sino, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney disease, mga taong obese o matataba, naninigarilyo o nagve-vape, umiinom ng alak, at madalas kumain ng mga pagkaing mataas ang asukal, asin, at preservatives. Ba't ka tumatawa?
6: Narinig ko yung word na asin. Okay, go.
1: Balikan natin. Okay, balikan natin. Itong sakit na to ay tatama daw sa mga taong may diabetes.
6: Diabetes?
1: X ako dyan. Hypertension.
6: Medyo, no?
1: Medyo. Family history. X ako dyan. X ako dyan. Taong obese.
6: Yun lang.
1: Athletic ang katawan ko. Obese, ayaw. X tayo dyan. Naninigarilyo. X tayo dyan. Nagve-vape.
6: Occasional.
1: X tayo dyan. Sinong occasional?
6: Ikaw.
1: Saan?
6: Ha? Huh?
1: Saan?
6: Inom. Occasional.
1: Wala pa tayo doon eh.
6: Ha? Huh?
1: Wala pa tayo. Naninigarilyo at nagve-vape pa lang ang sinasabi ko eh.
6: Uminom ng alak.
1: Ito, umiinom ng alak.
6: Occasional yan.
1: Ay nako, very, very, very, very, very rare. Yan. Halos hindi nga eh. Ganun ako kabait eh.
6: Okay.
1: At madalas kumain ng pagkaing mataas sa asukal.
6: Asukal? Okay.
1: Medyo tayo dyan. Asin!
6: Yan ang pwede.
1: Sablay tayo dyan. At preservatives. Medyo lang.
6: Medyo lagi yan.
1: Babala ng DOH, ang chronic kidney disease ay silent killer. Dahil madalas na wala itong sintomas sa umpisa. Karaniwan anilang sintomas nito ay ang pamamaga ng mukha. Hindi pa naman. Kamay at paa.
6: Oy, medyo sa paa anonym ah.
1: Uric yun. Hindi yun sa... Madalas na pag-ihi lalo sa gabi. Hindi naman. Pagkawala ng gana sa pagkain. Hindi naman.
6: Lagi yan.
1: Hindi naman. Laging masarap ang pagkain. At hirap sa paghinga. Hindi naman. Hindi tumatayo.
6: Teta, insingit naman nun. Madla, wala yun. Hindi yun kasali.
1: Wala sa balita yun.
6: Add-ons lang ni No Name yun. Stay yan to. In-add-ons lang yun. In-add-ons lang yun eh. Stay yan to.
1: Hindi, nagdag ko lang yun.
6: Maniwala ka dyan kay No Name.
1: Hindi tumatayo. No. Hindi nagdag ko. Ano yun? Sintomas yun. Bakit hindi nila nilagay?
6: Ha? Huh?
1: Bakit din nila inilagay?
6: St. Thomas ba yun? Anong scientific explanation?
1: St. Thomas yun ng diabetes. Ano ka ba?
6: St. Thomas ng diabetes nga.
1: Pag meron kang diabetes, hindi tumatayo yun.
6: Ganun ba yun?
1: Oo.
6: Bumaba ba yung testosterone?
1: Ha? Hindi.
6: Ano, Garod?
1: Basta, pag meron kang diabetes, hindi hindi yun ano.
6: Hindi. Kung mataas naman yung testosterone mo, tatayo pa rin yun nun eh.
1: Malay mo, pag, ewan ko ha, basta sabi nila, pag diabetic ka daw, hindi tumatayo.
6: Ano?
1: Kaya, wala sa akin yung mga sintomas na yan. Nanawagan ng DOH sa publiko na iwasan o bawasan ang pagkain ng ultra-processed foods.
6: Ultra-processed foods.
1: Yun bang yun bang pagkain sa mga...
6: Patay tayo dyan, Noning.
1: Yun bang mga pagkain sa fast food, sa Jollibee, sa Inasal,
6: lahat, Noning.
1: Sa McDo. Hindi naman ultra-processed yun.
6: Processed food pa rin yun, Noning.
1: Ang ultra-processed ay yung mga nakadelata.
6: Hindi rin.
1: Yung mga...
6: Lahat, no name.
1: Yung mga... Naka... Ano na? Maraming preservatives. Ganon. Yun ang alam ko. Pero yung inasal, ganyan.
6: Sure ka?
1: Ano lang naman yun? Yung inasal lang naman yun, minarinade lang naman yun eh. Namarinade lang naman yun eh.
6: Mang inasal?
1: Oo.
6: Maniwala ka dyan.
1: Namarinade lang yun.
6: Itong mga nakaraang araw, puro mang inasal. Puro Jollibee. Naku po.
1: Ewan ko lang sa Jollibee at saka McDo at saka iba pang mga fast food . Pero ang alam ko kasi yung inasal, ano lang yun? Ano tawag dun? Na marinade lang. Ewan ko lang. Anyway, mas makakabuti daw na ugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw. Regular na mag-ehersisyo. Yung pag-inom ng tubig, di ko kayang gawin yan.
6: Ayun lang.
1: Tamad ako dyan.
6: Magkukanyungan mo dyan, Noname. Yung
1: tamad
6: kidney.
1: Ako dyan. Tamad ako dyan.
6: Kailangan ng supply ng tubig yan.
1: Tamad ako dyan. Mas makakabuti kung ugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw. Regular na pag-ehersisyo, medyo okay ako dyan. Uh-huh. At pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit.
6: Anong exercise ang ginagawa mo nun eh?
1: Push-up sa madaling araw.
6: Push-up?
1: Push-up.
6: Madaling araw? Mga ilang beses sa isang araw? Siguro doon mo ayusin mo sagot mo. Baka ibang push-up yan. Ha?
1: Mga 5 minutes sa madaling araw.
6: Diyos ko, ibang push-up nga. Ibang push-up nga.
1: 5 minutes. Tapos ano ako, jogging ako sa umaga. Mga 20 minutes to 30 minutes. Yan ang ehersisyo ko. Yung bisyo, wala naman ako niyan. Although may bisyo ako talaga, pero wala sa mga nakakasama.
6: Meron kang bisyo no name?
1: Ano?
6: Kumain.
1: Hindi rin.
6: May gutom eh.
1: Oo. Hindi, alam mo, kapag stress ka, gusto mo kumain. Parang ganyan. Pag na-stress ka, parang gusto mo na lang lumabas, ganyan. Pero it doesn't mean na talagang gusto mong kumain. Tinan mo naman, mahina akong kumain, di ba? Mahina akong kumain. Yung tipong pupunta ka ng mang inasal, mga tatlong kanin lang, ganyan.
6: Hindi kaya noon eh. Mga apat nga eh, umabot ka ng apat noon eh.
1: Tatlong kanin. Meron ano, depende kasi sa ano, depende kasi sa pagkakaluto nung sa inasal. Depende, meron kasi minsan pupunta ka napaka-dry yung chicken.
6: Ano, saan mo grill nga noon eh?
1: Oo, pero minsan merong juicy pa rin eh na pagkaka-prepare. Eh. Pero kung ano,
6: kaya may toyo mansi yun eh.
1: Ayoko nang pansabaw ang toyo. Ang gusto ko talaga ay yung medyo juicy na chicken. Marami nang inasal ngayon na may junior inasal, may family inasal. Yan sa Santiago meron din. Merong siyempre ang original, mang inasal, ganyan. Iba pa yung inasal ni Jim Paredes. Seven 20 ang ating oras.
6: Isingit na talaga si Ka. Ano po?
1: Jim Paredes.
6: Jim Paredes.
1: Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio.
6: Yes.
1: At kasama niyo si DJ No Name. At Mr. M. Gandang umaga. Magbatian at magkulitan tayo sa aming pagbabalik sa aming The Breakfast Show.
7: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Again, inulit namin, magiging classroom ng incoming grade 11 ang aming bagong campus sa unang taon. Yan. Inihahabol namin yung mga classroom para sa grade 11. Pero, pagkatapos ng isang taon, ito ay gagamitin na ng science section.
8: TAPS did it again. For school year 2026-2027, we have 13 Philippine Science High or PSI passers. Of course, no other school does it better. Congratulations to all of you and to you, parents. Acosta Antea Margo, Alejandro Rael Ivan, Carlos Charlotte Emily, De Guzman Elijah Kiran, De Jesus Wilfredo III Andre, Furuk Sabrina Adriel, Pambid Bianca Isabel, Respicio John Jr., Sumajit Maria Shelio, Tava Stefan Carlis, Valiente Johanna, Wong Rafael Blaze, Zabalia Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSI passers. Well, this is simply the so-called QualiTAPS education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TAPS. This is Rod, your student broadcaster.
1: Congratulations sa aming mga PSI passers na 13. No other school does it better. Mamaya mapapakinggan nyo rin yung mga PSI regsai passer namin na kung saan meron din kaming mga top-notchers. Congratulations sa mga magulang at syempre sa mga teachers na magagaling.
6: Yes.
1: Yan ang TAPS. QualiTAPS talaga.
6: Education, no?
1: Yan. Ganyan dapat. Sige. Yan ang ating announcement. Ongoing pa rin po enrollment. Kailangan nyo ng humabol.
6: Yes, habol na po.
1: Bago kayo maubusan ng slot.
9: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAPS Radio.
1: The most loading DJ.
10: Yes. Ladies and gentlemen, again, here is DJ with no name.
1: Ang inyong abang lingkod, guwapong guwapo, poging pogi.
6: Yes.
1: At siyempre, healthy.
6: Apo? Apo? Ayo, ayo.
1: Speaking of mga pagkain, alam mo, minsan lumalabas ka kasi stress ako. Alam mo naman ako, di ba? Minsan, stress ka lang, kaya lumalabas ka, ganyan. Pero sa totoo lang, hindi ka naman gutom. Hindi ka talaga gutom. Gusto mo lang lumabas para medyo makaiwas sa stress, makabawas sa stress, mga ganyan. Kaya yun, doon nakukuha, Mr. M, yung sinasabi nila na ang mga nasa restaurant dapat ay mga magaganda, mga sexy, kaaya-ayang itsura, ano pa, mga smiling face, ano pa, mga, huwag naman yung kaakit-akit, hindi yun.
6: Ganun lang din yun.
1: Nakakagaan ng kalooban. Pero hindi na ngayon, Mr. M. Pansin ko lang talaga. Alam mo nung araw, nung unang-unang mga pagkakataon na andito na yung Jollibee, andyan na yung, nung mga nakaraang mga dekada ba? O kunyari, punta ka dyan sa, ano, sa Kawayan, kasi Kawayan lang ang meron nun eh. Punta ka sa Kawayan, Santiago. Punta ka sa, kunyari, sa Jollibee. Mga magaganda, mga matatangkad, may pleasing personality ang tawag nila doon. Nakasama ka pa nga doon eh, di ba? Mga guwapo.
6: Hindi, no name.
1: Mga pleasing personality. Pero ngayon, hindi na.
6: Bakit?
1: Pansin ko lang. Parang wala na yung mga magaganda. Parang na-chicks na yata ng mga ano.
6: Itanggat mo man yung nonin. Ipasok mo na naman yung sayings mo nung araw. Ha? Intaray ti kapitan ko naman nun.
1: Intaray amin nga kapitan ken kagawa doon. Dagiti nagpipintas nga babae ken ko.
6: Eh, yung iba nun eh.
1: Ewan ko ah, pero wala na magaganda at mga pogi sa ano, sa mga restaurant.
6: Wala nun eh, may. Kukunti na lang ang nagpa-part-time job eh.
1: Oh, nung last week, pumunta kami ni Ma'am Jo sa, sa SM. Dumaan kami sa isang ano dyan. Isang pizza ano diyan, restaurant diyan. Wala na yung ano. Hindi lang basta regular. As in below average na.
6: Eh ganun talaga noon eh.
1: Parang edukasyon din ba 'yon? Bumabagsak ang kalidad?
6: Ay. Inalintulad sa edukasyon, no? Patay tayo diyan. Iba ka talaga noon eh.
1: 'Di ba edukasyon? Edukasyon ngayon eh bagsak na bagsak ang ano, ang kalidad.
6: Sabi-sabihin mga crew natin, bagsak na bagsak din. Mas dili ka noon eh. Maraming nakikinig.
1: Maski nga mga cum laude, mga bobo na rin. Pasneya. Sabihin ko na naman sa inyo, yung mga nagdemo sa amin, walang alam yung karamihan. Maski matataas ang grado sa transcript of records. Ay nako. Basta napansin ko yun, Mr. Emma. Pag pupunta ka sa mga restaurant, andyan na yung chubby, ganyan. Yung tipong sagana sa pagkain, ganyan. Wala na yung pagka sexy. Pero pag bagong bukas ang restaurant, asahan mo 'yan. Asahan mo yan pag pupunta ka eh, yung mga nasa ano, dining area ba tawag nila doon? Eh, yung mga server, asahan mo yan, mga magaganda yan. Pero pagkalipas lamang ng ilang mga buwan, mapapalitan na yon. Mapapalitan na yan ng below average. Di ba ikaw sa Jollibee ka dati? Sa Jollibee ka?
6: Part-time ako dun.
1: Ilang buwan yun?
6: Dalawang buwan din yun. Dalawang buwan din walang tulog. Kunti ang tulog. Hindi no name. Mga siguro 3 or 4 months ako dun.
1: Kung gwapo lang ako eh, baka nag-part-time din ako sa Jollibee sa Tugigaran.
6: May gano'n? May ikon talaga yun?
1: Nagkataon na hindi ko kasing gwapo si Teacher Ram. Si Teacher Ram kasi, ganyan ang mga itsura ng dapat nasa mga fast food. Ganyan, si Teacher Ram, si Mr. M. Sino pa ba?
6: Ivan.
1: Si Ivan, ganyan. Oh. Eh, huwag yung katulad namin. Kasi pag halimbawa, kumakain kayo, ang sarap nung sinerve namin, ganyan. Tapos tumingin kayo sa mukha namin, ganyan.
6: Oh. Tita ka man.
1: Magbabago yung lasa ng pagkain.
6: Tinadda ka noon eh. Ganggang mo man ta, kuha mo.
1: Life is really so unfair. Kung gwapo sana ako, di nag-apply ako sa ano. Maraming fast food sa Tugigaraw nung first year college ko. Di nag-apply sana ako doon. Hindi. Pero ngayon kung mag-apply ako sa fast food tanggap na ako kasi standard nila mababa na rin.
6: Ay, ako. Awa nun.
1: Ganda umaga. Uy, mababait yung mga server ng ano, ng Junior Inasal sa Ipil Echage. Gusto kong palakpakan niya.
6: Ano si Connie? Si Alvin.
1: Sinong Alvin?
6: Di mo kilala? Yung kwan natin noon.
1: Yung gym instructor natin.
6: Si Alvin yun.
1: Si Alvin pala yun.
6: Kalimutan mo na, no?
1: Basta nung nag-hi siya sa atin.
6: Namukhaan mo lang.
1: Namukhaan ko lang pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita.
6: Si Alvin yun.
1: Si Alvin pala yun. Siya yung nag-coach sa amin nung kami pumupunta sa gym. Diyan sa Echage, Isabela. Yan. Yun pala yun, si Alvin.
6: Si Alvin yun. Nasa kwan siya. Grilled section.
1: Siya yung nag-iihaw.
6: Siya yung sa grill. Basta yun, nakita ko yun sa kanya eh. Sa story niya eh.
1: Ganun ba yun? Tapos yung mga ano nila, yung mga staff nila, paglapit sa'yo, naka-smile. Yan.

0: Limangot na dyan.
1: SM Mall.
0: Oo, sa SM. Sa mga restaurant dyan, dami na kasi mangot na yan. Na yung tipong feeling maganda rin.
1: Yung kanino, no? Tipong siya na may ari, no?
0: Tipong feeling siya na ang boss. Ganyan. Good morning kay...
1: Hindi naman lahat.
0: Good morning kay Teacher Steph ng Taps Rojas. Nakasalukuyan nagpiprint ng exam.
1: Malapit na exam,
0: si,
1: no?
0: Si Sir Sam, si Ma'am Shika, si Ma'am Karen. Wow.
1: Yeah, no? Morning
0: mga
1: po.
0: Mga magagandang teachers. Yan.
1: Oy, good morning po.
0: Eh kung gayahin niyo lang sana yung pag-hire ni ano ni ni Doc Mike na magaganda dapat.
1: Blessing me personality ba?
0: Ewan ko ah, pero ewan ko anong ako'y estudyante, Mr. M. Nakikinig ako sa teacher kung maganda siya.
1: Ha? Huh? Dayta ka man eh.
0: Parang gustong-gusto kong pumasok sa paaralan pag ang teacher ko eh ano.
1: Eh, saan yan? College o high school?
0: Pareho.
1: Pareho?
0: Oo. May nung high school namin si Ma'am Magnolia Martin. Oh, ang ganda-gandang dalaga nung araw. Oh, inspired ka talaga papasok. Nakatitig ka lang sa kanya. Tapos pag manamit napaka-disente at maayos at sexy naman talaga. Good morning kung nakikinig man kayo, Ma'am Martin. Magnolia Martin ang pangalan nung araw.
1: Magnolia Martin.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: May teacher din ako noon na ano na hindi ka aya-aya. Eh hindi ko talaga gustong papasukan din. Ito ay mga realidad lamang ano. Kayo ba hindi nyo ba napapansin na nung araw ay ang ganda-ganda ng mga nasa fast food restaurant o mga restaurant ganyan. Pero ngayon hindi na talaga. Pwede ka na mag-apply, Teacher Steph.
1: Pwede na ba?
0: Pwede na tayo mag-apply. Pabati daw si Ma'am Daphne Faye Carmelo. Yan, good morning.
1: Ay, good morning
0: kay
1: po.
0: Kay JR Bolo, good morning. Kay Teacher Ram, kay Sir PJ Natividad, Navidad Francisco, good morning po sa inyo. At kay Bren Tangonan, good morning.
1: Morning
0: at
1: po.
0: Kay Julian Lopez, good morning. Melba Alog Jakala, magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
0: Kay Jomar Dasig Castillo, pwede po pabati ang aking nanay ng kanyang kaarawan ngayon. Teresita?
1: Teresita.
0: Baka Teresita to. Teresita Castillo, I love you ma. Apo? Salamat. Sabi ni Jomar Dasig Castillo.
1: You know.
0: Si Insan Heidi Soriano Kilang, magandang umaga.
1: Oh, good morning po.
0: Diyan sa Peña Blanca, Cagayan. Milador, happy Martit, mga DJ.
1: Morning po.
0: Pa-shout out, nakikinig kami habang nagdidilig. Salamat, sabi ni Milador.
1: Yes.
0: Yan. Good morning kay Papang Lakay, kay Mamang Bakit. At siyempre, good morning na rin kay Doc Ray at saka kay Ate Che na yes. Nandyan sa Aborlan, Palawan.
1: Good morning po, Ma'am Sir.
0: Yun o. Maiksi lang naman yung sulat ng manong ang makagargari. Kaya huwag kayo mag-alala, tirahin namin. Nagmamadali yung iba o. Manong ang makagargari ngayon, tama na yung kwentuhan nyo. Sabi.
1: Apaw?
0: Sabi ni Pinto Mila, manong ang makagargari na DJ. Apurado. Magapurado, Lola. Ito na nga. Oh, ito na. Medyo maiksi lang ang pinili ko at wala talaga tayong mahabang oras. Manong!
1: Amagagar! Kyari.
0: Wala siyang nakalagay na may saak. Wala, wala, wag mo hintay.

0: Hamza.
1: Direct to the point siya.
0: Upat kami nagkakamsat. Siya ko anday di nagrigat.
1: Ano daw?
0: Manong
2: ang magigan Gary.
0: Nagsaya ti panagbiyak, nagititalo ang kakamsat ko, Manong
2: ang magigan Gary.

0: upset ko, Manong!
1: Ang makagal. Yari.
0: Ngim ko nada. Abasit ka no laing ti maitulong da. Tada ka no umat. Pagkagastusan ti pamilyada. Awan nga rod, mabalin ko mano.

0: Alonso, di ti magig itama, nong!
1: Ama, ganyan. Nangyari.
2: Unfair. O, anong Ilocano ng unfair?
1: Ilocano?
2: O, anong Ilocano ng unfair?
1: Basol mo. Ama din, hindi ko alam eh.
2: Hindi. Manangi dumduma.
1: Mangi dumduma?
2: Yan. Yan ang naisip ko.
1: Mari dumduma.
2: Unfair ni Apo Diyos. O, dahil dito ibaga na kami. Mangi dumduma ni Apo Diyos. Yun dapat.

0: ano daw?
1: Asa lodsudik ni Apo Diyos. No sa anak ngay ayatan. Daitat sa lodsud ko, manong.
2: Amagagar, Gary?
1: Jackman! Tarigagayan! Alam mo yung anong tarigagayan?
2: Tariga, hindi ko alam yun eh. Ano yun?
1: Hindi jackmot tarigagayan, jackmot hinangad. Yan.
2: Ah. Malalim masyado, hindi ko alam yan.
1: Jackmot tarigagayan! Dinapintas unay apanagbiag! Husto kanya kun mado!
2: Ama gagyan! Ang gyari!
1: Ngada kanin may tinal daw ngim saan met ngarod ano
2: amagigan Gary
1: awanti dawati kada kayo DJ apay DJ dapat no ano dapat manong pa rin. Nga i-share. Anong Ilocano ng i-share?
2: Maitod.
1: Ibigay yun eh.
2: Ganun din yung i-share mo, itad mo.
1: Na ito'y akapadasak! Ito'y pagayam mo! Cardo. Oh.
2: Lalaki pala yan.
1: Lalaki. Maraming ganyan, maraming, ewan ko ha, anong rason ba? Nakakita ka na ba ng ganon, Mr. M? Magkakapamilya, magkakapatid, na yung isa ay maayos ang buhay, yung isa ay medyo alanganin, yung isa ay talagang hirap na hirap sa buhay, ganyan. Ang may sasagot ko doon. Ang may sasagot ko din doon dalawa lang.
2: Ano?
1: Kinulang sa diskarte. Medyo namali sa mga desisyon. Yan. Yung sasabihin nyo, nasasabihin ko na sinuwerte sa buhay yung mga umasenso. O dili kaya ay minalas yung hindi umasenso. Hindi ko sasabihin yun. Ang isasagot ko lang dyan ay kinulang sa diskarte yung mga hindi umasenso. Pero yung umasenso ay tumugma sa tamang diskarte sa buhay. Wala na ako ibang sasabihin. Kasi every decision counts. Everything that you decide will definitely give a result. And kahit ano pa yan, there will be either good or bad output or tawagin nating consequences. Lahat ng decision natin, may consequence yan. Kung ito decision mo, okay, decision number one, ginawa mo ito decision mo. Kung nagkamali ka ng decision, alam mo na dapat ang magiging result nun. Ngayon, pag maganda naman yung decision mo, di nandun ka sa kabilang linya. Kung alimbawang doon ka sa kabilang desisyon, dapat ready ka din sa mga consequences. Ganun lang yun. Wala sa swerte, wala sa sinuwerte, wala sa minalas yan. Ang pagkakaalam ko, lahat ng mga nagpupursigi ay kahit papaano ay umaayos ang buhay. Ganun lang yun. Ngayon, pag umasa ka talaga na okay na yan, ganyan na, okay na yan, swak na yan, ganyan. At yun na yung parang pinaka-vision mo at ganyan na lang talaga ang gusto mong abutin, edi wala na. Kung gusto mo lang talaga mananatiling four-piece, edi okay na yun. Nasingit ang four-piece. Oh.
2: Naku po.
1: Yan na muna ang ating... Ay, basta yun. Bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay, mga classmate, yan. Merong consequence yan. Either good or bad. Either good karma or bad karma. Either right path or the wrong path. Yun lang yun. Kaya bawat desisyon, kailangan pag-isipan muna ng mabuti at pag-isipan ng ilang beses, Mr. M!
2: Yes.
1: Ilang beses? Bago pag-isipan ng isang bagay? Bago gagawin ng isang bagay?
2: Sakit talaga, no?
1: Pag-isipan mo ng 7,777 times. Bakit? Alam mo kung bakit 7,777 times? Di ko alam din. Basta yun ang sinabi ko.
2: Dapat hindi lang ganun. Million times. Dapat.
1: Pag million times naman, baka naman na senior citizen ka na, hindi mo pa napag-isip.
2: Million times dapat.
1: Baka senior citizen ka na, hindi mo pa napag-isipan kung ano talagang gusto mong gawin. Okay na yung 7,777 times. Aki-doki! Yan na muna ating kulitan ngayon sa ating Manong Ama Kagargari. Sa aming letter sender, maraming salamat sa iyong pag-share.
2: Yes.
1: Ng iyong, sa iyong pagbahagi, yan. Mm-hmm. Ng iyong istorya sa buhay.
2: Uh-huh.
1: Kapit ka lang, kuya. Kung gusto mong magbago ng diskarte, kung meron ka pa naman pagkakataon, habang may buhay, may pag-asa pa, yes. Edi itira mo lahat ta. Okidoki?
2: Correct.
1: Change plan ka para kahit papaano. Dapat din magaling tayo mag-change plan . Kung yung plan mo dati hindi umubra, di doon ka sa isang plano ulit para babalik ka doon sa maayos na direction. Okidoki?
2: Okidoki.
1: Okidoki. Ito ang iyong kaibigan sa radyo. DJ!
2: Tutut!
1: No name. Paalam ka na, Mr. Rem.
2: Papawala na yung pinaka-chain sa pinakano din sa balatang radyo. Wala na ba yung likod, Mr. Rem?
1: Magandang umaga sa lahat po na nakikinig ng Tabs Radio. Bye-bye!